konya ha, bilin ju ni konya ya, bilin la ni konya ya, bilin le u konya ya, bilin me ni konya ya, tuke jo ko ma konya, kuti tu kita ye go, ye, ura, eh, osu ni murube, eh, Baba Sylvia, ya kuwa wa duwa. Nangia, lagi jali, mana bos? Jadi, kata dong konya, kata dong konya ya.

na manyi kune toti nyaryo seme duoga dala mosi kamino kiyo angwata mitsinga wun.